0: Diospaj yuyaita yachasunchi.
1: Diospaj yuyaita yachasunchi niska uyanapika. Pusak kunaka Corinto krikunapaj pusak tapis yachangmi. Niska uyanatami uyangichi. Pusak kunaka Dios atak choraskami. Pusak kunaka Dios atak yachachiskami. Pusak kunaka Dios pakta roras kunami. Pusak kunaka Dios man rikuchis kunami. Chasna kakpimi aji aji yachanakanchi. Hala, hala, wawkiko. Chakmakon gisina. Nyuka chari mandas kaneare. Nyuka onfinyaringa pa. Saki chaitaka haku Dios paksimitara giachasu. Pablo katukuita sakispami aji pusa kaskamanta Dios paktaroras.

Kamanta, aji nisho. Kunanka, yanapacho minisingicho. Pai mikuyas kamanta, winyaipak usanga.